Chovola Bible ya tetu gamba mbebladi ya nya isura ya kumina mkaga. So mao egambe etia. Kale nino tusembelelenga. Entebe yachi. Echitegeza weli. Weli. Tusembelelenga entebe yachi. Echitegeza Bible ya gamba. Tuina access. Eyo kugenda watukufuwa wachi. Awatukufuwa watukufuwa wabe nange entebe yechisa. Ate entebe yechisa. Yabela nga kunguru kwa sanduke yenda gano. Kati kusanduke yenda gano kwe kwabe nange entebe yechisa. Kunguru simunda. Na yenga kunguru kuno entebe yechisa. Yalie uundibwa muzabu. Nga Musa katonda bwe yamulunga myojikola chi. Ojikola katonda yamulungamya. Number two. Kuntebe yechisa. Kusaidi zombi enuwabe langayo ekifaananyi. Ekibumbe nga kibumbiddwa mu zaabu naye nga kikiikirira malayika gwe bayitanga kerubi nga ne kusaidi nalanga eriyo ekibumbe kya malayika gwe bayitanga ani sirafu nga wakati soko je Daudi fabe jangu saidi zenu katugambe no yentebe yekisa gira saidi za wali. Spread out your wings. Singa wadio inebi. Aha. Katinange saidi zenu. Ngandi malaika. Wakati uwabe rangechi. Entebe. Hallelujah. Ojirabi yao. Now these were diamatic. Echibumbe chiuja. Wanika bulungi. Kati wakati nga we wali namulondo. Namulondo eno nga yetoloddwa bamalayika bameka? Babiri. Aleluya. Kati ino yokka yentebe eyakiikiriranga okubeerawo kwa Katonda. Kati ate bubiri bwe biti ne muggulu we bikola ki? Wano ku nsi twalinawo akafaananyi akalaga muggulu we biri. Kubanga kino kyali kitono nnyo nga bamanyi okisitula ekibumbe ne batambuza. Olwaleero bw'osanga omuntu atambuza ekibumbe. Manyo ya sinza sitani. Bosa muntu wa sadaka, ayiwo musayo manyo ya sinzani. Oli wajana kwetera nti eno esanduke yenda gane nkadde. Bobwa polisi kuli kumpi mtwale ku polisi. Kubanga ebintu byonna Kristo Yesu yabikola ki? Yabigalawo nabitwala nebifuka bya moyo. Omuntu yonna bwajana agamba nti waliwo namulonde yekisa. Ne kanisa waloje baita throne of grace. Siye ntebe ya namu. Siye namurondo. Aleluya. Lekira, lekira. Wedile yu. Mukubile kwa mungalo. Mukubile kwa mungalo. Mukama feba zibu. Mukama yeba zibu. Kakati. Eno kunguru oko biebiali kwa bioka. Na yenge chitibwa chiri wali. Eyo bwe yatuulanga bw'etyo waggulu kwayo nga wabeerako ekire. Ekire kyabeerangawo. Era abantu bwe baatunulanga ekire bagamba yes Katonda waali. Ekire tekyavangawo singa sanduuko yatuulanga masekkati gaabwe. Yakiikiriranga okubeerawo kwa Katonda n'ekitiibwa kyani? N'ekitiibwa kya Mukama. Mukama yeebazibwe. Olwaleero tusinza. Naye Katonda gwe tusinza wa moyo. Sanduke yendagano tujina nenga yachi. Tugenda byogera ko kusande jja era we tujokoma. So basebo ne banyabo kino kiri maso gamwe ekyo kye kitegeeza. Nti byonna byonna bye tulaba buli kimu kyakiikiriranga. Kakati buno obufaananyi bw'olaba. Eno ye pulani yachi ya yeekaalo nga bw'efaanana. Nti tuina mu tempo ate tempo ina bitundu bibiri ina holy place and a holy of holies ina wano brazen altar ne brazen lava bino byonna babikolanga mu zaabu ate zaabu eyali omutuufu. Haleluya. Size ya kino bayi kugamba nge bwola be kisawe ekyomupiira abamanyi American football wafaanana n'ebisigadde bwe bino kati wale wa namba 9, 10, 11, 12 There's no the temple covering and the curtains. Number 9 says the outer covering of the badger's skin. Badger chabanga chisoro. Covering.